0: Ena wako represented na jamaa anaitwa Willish kutoka kwa ena kabisa na tegeteke sefema asante sana. Tikango nyiguna muko wapi? Muko wapi? Ega sefema mtu iko kana takuruchisa machangu si ama namna gani bana? Hello.
1: EJ.
0: Yes, yes.
1: Na tibu airira agwa kira we studio.
0: Ba airira biya bu akira biya gaiga.
1: Ah, o manye tena akori jire kuruma. Kana jira ane nai wote teko inoka. Ove tu wata simi ya ane. Miayo maria takuruwa ano inde jinsa mochi abya senta gaiga Nairobi. Na wangu wati se moja kwa moja kawisa se ubrato kawisa. Wana tingara aboli wangu wati se ngati. Bate gara terendo ubrato.
0: Wangu wangu.
1: Oyo moro yano kurukupiru chogotoka aliburangi pia chivo basi. Mwana ono kurukuhesa na lati na tisi makine kati ya ne kurukupe mwose na ngeresa mwose moranga mwose na ima burato kurukwende li marieto kutoka kwa Nairobi nko batezinga ki nyayo marieta na hawa njite kabisa na umo lali kurukua uganjo kwa asari kukungo na mkwani ama ikamange sana kabisa.
0: Yes, yes.

0: Kawi ya kabisa mwanjo mwanzo ya kile SFM ngwa ni ya moyo getting get joski kiambukuta. Abata nga bwanja nimbukari gontika. Bwanja nimbukari gontika ndo chino depression ngo ngorere. Uno umobelo yon. Ayenda no rora nkyo kokora.
1: Nzonto. Nzonto. Bana okay
0: yes.
1: Baka nyasira kidogo kidogo mpaka ngendo akitoka karuoro kaanya kuruara baka bakasira pepero mera chakasira kinero tangandete just kama na kucha baadaye
0: just ki kiambukuta kama na kucha baadaye
1: mwaka mwaka Moses machora mata zanga na wazee kurumata alivizure mugnagne atanga kwani daktari ulisema Martin do yanga Martin na mna Josh kama Martin wata banga no bale miyongo na kweli kabisa kabisa
0: awija kabisa ndi chinga kiji by the way oi nyoringa Teresa Rasini Teresa Rasini fatha in charge kebiri go barish ndo ko kunga nere fatho baigwa ngali waliganirie abangi na bonsi yipi chese majiri cha kebirigo abayende ko semiwa na kumanyanga ki oko menye buno mungina nga kioko menye nga mama mokatuliki nga kioko menye nga kioko menye buno mungina mwe kalisa kalisa rasini chukani fatu waigwa
1: kabisa
0: fatu waigwa nisa ikari kebirigo mwe fatu waigwa tuwe kene rali nye buru gocha
1: mwabati na wana
0: kore kasi ya
1: kore kasi I'm going to go to the hospital.
0: Kwa kabisa gari ndengo tebunga afato baigwa wa ke chisa bichi kebirigo barish agatana ya fadencha afato baigwa of kebirigo barish gari ni ga kwarigania abangina go saba subati baba katoliki ase seminar chitariki chemerongi tatu omutini go gatano mwaka bichi bibera murange bera isano nemo wansira chinsa isatu chamambia kuika chinsa ikumine moche marugowa esemi ni ni kukuligili ya magana anena mana no yo muchando bwo bongo abangina baito no bakonya babwe to muchando bwo bongo ndo ngo jibari kuligili igoro ya magana ngaki bwo bonere to gukina bwo manyo ke ba manyo tnya sai mate da bwo nga ba kini lakini gukina ke muika kemubere na kemuika
1: kemukambe
0: na magana ji family issues mate ba ngina bwo atete ji family chinjinge igo ngamba chiko ko semi wo ine semi na ekari yabangina chinse mujiricha kebirigo parish galia esimo kwalia ni monokiki manafata obaigwa
1: kabisa
0: bubo no mate makana yabangina kuigwete kana bangina bale gikarogete ditukeli abagaka ditukeli abaga ditukeli chitari kemerongo etato umuti nyoiga abagaka kebiriga ali mirengi maria na umugo tuma abana ba ichi nyini mapema chika stilichia bangina chichirito chichirito because ya bangina boss na wakaruwe jika because ngotata ketiko kira kemole
1: toke enda ale
0: abagaka chuma ita mungina pako nyore ngompe ya jaro kire ya wanyibikira maji ni bara igobono chiri tukelio endage liko mapa biko se bangina bago chikorwa ali kebiri ko chisa chiri chama baba
1: anbaji kwa
0: banya na chinje ni chiri ta anbaji kwa wanyo ba
1: mo ntare ba ni ko
0: endage chiku ba kuru ga ali bono kimuvira na ba manya tike ba uja ko e family abo ka kiko chako tenena to masa ko ba nga
1: Milton yo ishabi ngoma Milton atavanga wo tumba ngora ya guchari tina so siro mo kwa na lame kinyari kiocho
0: lame kinyari kiocho pole sana
1: mucho
0: wacho kimu maso go siri aba oyo meno cha ke chiga chubu kendo tucho mucho mo tani ngwe kirabu nti na to ko ringire bisero yaito to gende tu nti to so weekend ye yega
1: to bai
0: kere mabigi to rikalisa
1: kabisa
0: moyo ko to saberania masaberania gesa

Kanyika na umuntu ya Geoffrey Undiko. Nigotegerete umurubiryo ukanyika imeyige sa FM na Geoffrey Undigo umuntumia.

0: Gesa gesa nigisa ifema impaka che na Shan Kwamboka.
1: Omo father in charge ijuni parish nigo akukwaliga niya asoko sa